Anana, kediya ma kediya po. Mama fu doti mama Aisa. We beji e taktani. Fu ala de dei, ala de ting, samsa. So psa na nga bung, ma oktu ala de dei, nga de ting, so psa, sa oktu, sa konta kumpasi.